Alright, ono mwatele wikira mnongo wikira mwari wa marubile kesa ni kesa li tukeli ili juma istariki mirongebira na isano nemo Mbemu nikira wa sangira mna incha sinchira abene kima sira onde chisano kula chinsa isano nemo Weka chinse chiga iku minemo chia abono mambia Kwenye liya mayali tuko ligia ikendi ya gebe yogo sinu kucha sole Na bayi gawanyo se karagwanchi na incha nganchi na nento mirane Aiga se studio gesa gisabath edition Kulenda sibono kama kawa kama kei kura kili kunyara tumika kili ubati cha kila gigabu wa sole na yandonsi pia mungu na nyara kubaya kunye kirene singa ki chia ili tila ne Professor Edward Sabas

nitesa tubure so ndayo kiro nyome no muswatiye etangu mubero yo gasareka birengere bikamuita gataba ngatinko nyoma nayo tingo twara nayo no muswatiye gitage tumanga nayo because ndaya ne ranchete ndabone kramu nayo adenga mimi siezi yo tena.

0: nige sefem mengubai nige tingati mai tenanga yari bega tige sekur kukunya kwa mana nchego matigarali ya korukune da zakari mayaka mayie kane la terata yotero ku amasabu Roni kwa tuke china kuira se Bible Trivial Questions mai tira ala wasejita ya kariere ngana achengole Bible Trivial Questions mene meye tome nye tengo taratore nengo tebutura mangana amange abantu nkwa kabale jisimi gochia abantu bakubuli mangana na amange lakini kesi ngera yake kama kurumo sense ma village kera a bit more disturbing kesi ngera yake kama subati ke to rwalete uganete bokonyo bokeli ni liyo arale go sinanya ale kubaga okonya gitali abira ngo bati kesi kama subati oyo rwalire kakene na mubegete Facebook ga na inde bano meto munta kera konya go te sura biga kibe kama ngana yabantu bitwe ka go sira ka sirin konya ke umuntu abantu nabanga and I want to say nga marobega yabono mhc bwata abantu barwale te barabange kesi cha morure nto gukora but who knows na bera benga karokende wetera smonto amogo smonto ndega na gento kene kiri montara atwale ke sini ke konyo bwo muswati uyo muswati na bwatu muchando sana tenandre usini mwikira sesimi kurwali mo sensema endera bomo busia kubuto komanya mundala tena kibona mwa kirete mwante bia na bora nyanga tokenda ko konya kwa go sini konya ko ko konya betsela na kibwa irembi yole
1: paisi na kwa shuruki
0: pole pole ni manye tenga no bwa to muchando no rwalete pole Ama ndomare kana kende bawo ko wali tanga ni batege te ko ri kumanya. E radio bega tanga burusi anga nyere radio bega tanga ndigere ko chura obesan. Di mi radio pi nyere era nga bu.
1: Ya
0: ya ndi tene tene
1: tene
0: tene. E radio ne mire? Eh ba. Bona tete banga male tanga kwa.
1: Ah sama ne tanga ko ru be che ba ba ko tamora la.
0: Mhm.
1: Che te de saut mo ira ngondo no.
0: Mhm.
1: Lakini
0: kwa hivyo sasa ndio soko mama mosense mama. Mhm. Mhm. Bwana mnatoa vitu vya kitali kwa ndoa kwa soko mama
1: Mama tu ba tu wa ya ni tu ya ta.
0: Tiamu wakirange njiringanyo wetiti wantumari kubi. Yomo spati unawa ete mochalo kidogo. Kuda nande gocha.
2: Ekero tuku chaka esabato egisa FM amuna itibo one district suneka nigo ego kwaligania asoko sasima kwa bene esabate ye angio chitaliki emerongebere na isano na ibere omuti nyoyo uchakira ensa eya moya mambia asitura chake ne lesson nyuma yae okurandia chikwaya amo nukusangirilia.

0: sabato konyoga nyerete ya ikire ne sabate ye yechitali kia marongibiri na isano na ibere ekero togu chia kuigura e sabat school ne lesson alie nyando chibiri itibo district suneka station kuruwa buo tonyore amarandia ama onogo sangiria e sadaka malu mjoku mwagachiro manene nyumba tali ya buoka e timu JGS FM mtosa simina ye ase kanisa ya nyangweta SDA egotoka West Mugrango na boigo kumuruera nyasaye ebiegu asiganga yuko mwagachira ekanisa abageni aho aho mbaboro bakura wane timu ya mbou JGS FM
1: tuzinetizo kosa neka asema bwana
0: aba machoge muratu weisiko ekiagara mtoge ndego ikakia wale sabbath school erense ya nyamiobo SDA imeyabo machoge chache boigo ntosa simenya sae na kumuruere biegwa yuko mwagachira enyumba yuko sasima abara libege sa ntobe gusi elio kwene kibuna ngo sasi matole na ye na kumuaga achira nyasaye enyumba chikanise chichonsi buna nyandoche tu nyangweta na boigo kia wale sabbath school ntoene kenga tuwa sasi mirinaje na boigo kumu chengira nyasaye asoko muruere biegwa ajirira uike kanisa to tiwa isiko egesa FM niko tulibosio asoko segita enchiri
2: hallelujah amen. All right, kini ke sefem ko bika tinga matelo kunya kwa mana nchi ga studio ndo chi ga mo my good friend ko kunga ndare bo seba ga ntemba ngana ari mo no mo nyaro ko kunga melia bana ba gata ga batagara ti mo ke mana ba ga mo bika tere di matagara ten di kira ngaya li bika tege sekurwa ga yero ntagara ti kurugo kunya kwa mana nchi e biro binga bune biga bia bono margoba ti mai ti ngaya li bika tege sekurwa